0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Music all day. Enjoy.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mi muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Kuha ba, bro? Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mukusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo kana, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kanong masuko mang tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na.

0: kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod niini dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man ni ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O, diba? Kung pwedeng no na. O, kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So, layi mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. H-I-K-I-R-I-A-K-I-N.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wapay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo. Ya, kuwa ba mo, halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay ko mo sa iya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Karong pabago-bago ang panahon, dili kalikayan mataptan ang tao o trangkas. So, hilabi na kung nagahinay ang imuhang immune system o resistensya. Ang Bilongga Gold, mga higala, nga inyon ng permi madungog, nga pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini, makabatok sa trangkaso tungod doon na kini lipopolysaccharide nga makatabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Importante ng immune system, mga higala, ha? Timan ininyo, mauna ang aperminato ni mahisgutan. Ang luyang dilaw, iladong makapatay sa mga mikrobyo o virus na hinungdan sa maong balatian. Ang kakusog sa immune system, maoy magapahinay sa hinungdan sa sipon, trangkaso o ang ubo. Kung nagatrangkaso ka, gisipon o giubo, aron dali mamaayo, tumara nato kini og Bilongga Gold, mga higala. Maayo usab kining himuong food supplement aron maprotektahan ang lawas batok sa nagkalain-lain nga mga balatian. Ang mga sintomas sa trangkaso kasagaran magasugod kini sa usa hangtod upat o lima kaadlaw human ka maigo sa impeksyon. Dili kini susama sa sipon ang epekto sa impeksyon tungod sa flu virus nga mamahimong kalit nga muabot nga magaresulta sa paghilanat dayon. Magkurog-kurog, nagamala o nagahubag ang tutunlan, ginaubo, pagkasakit sa kalawasan o ingon man ang ulo, pagbara sa ilong o grabing kakapoy ang bation. Kaning bara sa ilong ba, mausahay mag-runny nose, inanagod, tulo ng tinaw kaayong sipon nga mukalit lang, di kakabantay, no? Apan ang grabing mga sintomas o degree sa infeksyon, nakadepende kini sa resistensya sa tao o pasyente. Kasagaran ang mga taong dunay sintomas sa trangkaso, mamahimong makasinati sa pagkunhod sa iyahang body temperature sa sud sa 48 oras. Apan kung grabing naigo sa virus, mahimong muabot ang trangkaso sa 4 hangtod sa 5 kaadlaw o kumpletong recovery, mamahimong muabot sa 10 kini kaadlaw. Duha ka semana halos, no? Dugay-dugay po mga igala. Sa maong panahon, maghinay-hinay na nga og kawala ang mga nasinatian nga mga sintomas. Ang uban, maigo sa trangkaso, mutumardayon og synthetic drugs. Ilabi na sa mga naga-self-medication, maong usahay, mahitabo ang pag-abuso sa pagtumar sa antibiotic. Nasayod ba kamo nga ang pagtumar sa antibiotic, dapat sud lang kana sa isa ka semana. O kung dili pagani mamaayo sa usa ka semana, nagasaka ang grado sa antibiotic nga ginahatag sa pasyente. Karon, kung wala ka nasayod sa tama nga antibiotic nga tumaron, maghimo kini og dakong kadaot sa imuhang kaugalingon o sa imuhang panglawas. Busa akong mag-antibiotic ka, dapat nagapakonsulta gyud ka sa doktor. Kaya ang mga pharmacy karong panahona, wala na usab nagapapalit o dili na muhatag kung walay resita sa doktor. Mauna mga higala, maayog yun nga pakusgon na daan. Ang immune system nato aron dili basta-basta magdaot, kay kung maigo na gani sa sakit, apektado na ang tanan mga higala. Ang trabaho o kaning panginabuhian, sa tibuok kabanay, apektado na pod, kay mag-uulman. Ang lisod, kung ikaw nga breadwinner sa pamilya, mag-unsa na lang ka. Kung ikaw ang nagabuhi sa imuhang pamilya, unsay kaunon sa mga kabanay, basta ikaw lang ang ginasaligan sa pamilya, mao na nga ampingig yod ang imuhang kaugalingon nga dili ka magsakit. Maayong himuon nga food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule tungod ang mga lain pa nga mga balatian mabatukan man usab. Pero mga higala, timan iha, kung ikaw nagapanakit na gayod ang lutahan, halos di na makalakaw, di nakatindog, magsakit ang mga kalawasan, adunay mga bukol-bukol, nako, dalian na gyud na ang pagtumar sa Bilongga Gold. Kay gikinahanglan na na nimo ang Bilongga Gold, dili lamang ingon nga pangdepensa kundi matambalan gyud ka ana. Busa timan Bilongga Gold, mapalit na sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na moisagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilainlaing nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang ta ko to ba kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo. Ya, kuwa ba mo, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in town, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: More music. Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar ng mga food supplement. Ang atong ginahisgutan maokining Belonga Gold mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunaing gamayng vitamin C nga sagol ni ini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Maokini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi. Nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa ato ah. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo to. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dun ay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, kapanghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo inormalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo kamo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Anak na siya, wapay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So lairagod ninyo, hangtod anak pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero uguoy mo ka mag-relax ka, relax mo. Ako, mabur, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Thank you.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang tonsil, dili sakit? Kung dili, usa kini ka parte sa atong immune system na siya ang tagasala sa mga bakterya o virus na musulod sa atong ba-ba gikan sa mga nainom o nakaon aron malikayan ang impeksyon. Duha kini ka lymph node na naa sa likod sa tutunlan. Kung ang tonsils ma-impeksyon o maghubag, ang tawag ni ini tonsillitis. Kasagaran, ang tonsillitis masinati sa mga bata o mga teenagers. Apan mataptan usab ang mga hingkod na, ang kaning mga edara na. Ang tonsillitis makatakod tungod sa virus o bakterya. Timan eh ha, makatakod ang tonsillitis. Ang streptococcus maoy bakteryang hinungdan sa paghubag sa tonsil. Og baliwalaon, ang maong bakterya maghimo og seryosong komplikasyon kay mamahimong makaapekto man kini sa function sa kasing-kasing sa pasyente. Natanawa, tonsil lang makaingon ka. Naala sa likod sa tutunlan o niya di ay dakong epekto sa kasing-kasing. Ang hinungdan sa tonsillitis usama sa parehong virus nga hinungdan sa trangkaso o bakteryang streptococcus dunay virus sama sa Epstein-Barr virus. Mauusab ang posibleng hinungdan. Basta maghubag ang tonsil, kasagarang bation sa pasyente, maghilanat tungod ka na sa impeksyon. Maglisod og kaon, kay sakit man ang tutunlan, maong mawala ang gana. Sud sa 7-10 kaadlaw, pagkapagaw, baho nga gininhawa, ginatugnaw, sakit ang dunggan, sakit ang tiyan og ulo, sakit ang liog, nagahubag ang panga tungod sa lusay. Pastilan. Basta maglusay na di ay, dili na yun di ay basta-basta ka na, no? Grabe na yun di ay ang virus, ana. Inig magpa-check up sa doktor, pangangahon ang pasyente o makita ang paghubag sa tonsil o dunay batik nga puti o yellow o nagapula ang tonsil. Duha ka klase ang sakit sa tonsil, kini ang recurrent o pabalik-balik na tonsillitis o sa kini kagrabing sakit nga magabalik-balik sud sa usa ka tuig. Ang ikaduha nga sakit sa tonsil mao ang chronic o kaning nagadugay nga sakit sa tonsil. Mas mudugay kini kumpara sa ordinaryong tonsillitis nga dunay sintomas, dinugay nga pagpanakit o paghubag sa tutunlad o liog nga dunay lusay. Ayaw baliwala ang tonsillitis, mga higala. Mas maayo kung nasinati ang mga sintomas, magpahiling dayon sa doktor aron matagaan og eksaktong tambal hilabi na sa mga bata. Ang mga katigwangan sa unang panahon, ang pasyente ila kana pakaunon og hilaw nga papaya nga gituslo sa aslom kaayo nga suka nga dunay asin. Mawala man pod apan perting sakita inigtulon kay gahi man ang papaya o kapayas. Gani dapat soft diet lang o humok nga mga pagkaon ang ginapakaon sa pasyente sama sa lugaw o aros kaldo. Kung hamtong na gani ang mataptan sa maong balatian, nasayod ka ba nga epektibong makawagtang niini ang luyang dilaw o turmeric? Ang luyang dilaw dunay taas nga antioxidant, antiviral, antibacterial o anti-inflammatory properties. Ang turmeric mauna ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na mga higala sa mga butika. Gituyo ka na paghimo sa Yaki Herbal Capsule aron usab specific gayod nga mapalit sa mga tao kung aduna sila'y ginabati na pod nga pagpanghubag sa ilahang lawas, halos di nakatindog, kay sakit kaayo, ang ilahang mga lutahan, aduna'y mga bukol-bukol, mga higala, kung naamo ana, ayaw na gyud pagduha-duha. Adto dayon sa butika, pangita og Bilongga Gold. Inim na ka na, makatulo sa usa ka adlaw.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Noon ang pagtuo sa Diyos nga makagagahom kay inig mata nimo gikan sa imong pagkatulog mugaan ang imong pamati makapaminsar ka na og tarong mo kana manghigala nga ingon bitaw sa Ginoo nga maging maalampuanon kita kay siya ra gyud ang labaw nga makatabang kanato. Dali nang anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
1: Itong pagbuntis na, sige ako paplas sa Yaki Liniment Oil. Kung dali nang itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Liniment Oil.
2: Aha.
1: Kapag bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Liniment Oil gihapon.
3: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
1: Juan, kung ako'y katol-katol sa lawat ng ublokin na buyang daw.
2: Tapos?
1: Yan, yeah, ako ni Eplasan, nauka naman po.
2: Kapila po ka mang haplas po?
1: Juan, nagsahay, buntag, nagsahay, surapol.
2: Kung sa gigamit yung mga haplas?
1: Yes, well.
0: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
1: So, ang akong likod, sakit daw nga ikutaparong ang tulog. Tapos mga tulo na kabulan ko kong dinala. Ang sinugdanan at tumagbangon lang ko ng buntag sa iyo ba? Sila ko sir, or kibili naman dito palihok. Rang Yaki Rabi nakatuan sa akong likod.
0: Muna nga buot na mo masayran kung kumusta na ba kamo. Nakatabang ba kining atong programa kaninyo para protektahan ang ato ang maayong panglawas. Kung unsa man ka na, palihog i-text lang sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaing salamat.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
5: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

minuto mga ka-joiners makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon. Kumusta mga ka-joiners ano sa tibuok South Central Mindanao? Syempre atong kauban po din ha sa Joy FM Caraga Davao Oriental si Dan Dalandan. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners. And syempre welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong pomelo Joy hanggang alas 3 ng hapon ngayong araw ng Martes, August 25, 2026. And of course, sa mga nag-celebrate sa ilang adlaw natauhan din na maligayang kaarawan. I hope na sa maayong panglawas, no? And i-enjoy lamang ang importanteng araw, ang yung special day, kauban ng mga hinigugma sa kinabuhi. Amo man sa mga nag-anniversary din po sa araw na ito, congratulations sa inyong hanggugma. And of course, sa mga gustong magpadala ng kanilang mga mensahe, ang ating Facebook Live, ang 102.3 Joy FM. 11 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

1:22 in the afternoon, mga ka-joiners. Unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Mariel Jean Antaulog Ronyong, nagapaminaw din ha, no? Shout out na to si Mamay Dolor, Kuya Erwin Mapayo, Ate Nanette Kaduda, Uncle Nonoy Antau, Auntie Marisol Logronyo, Michael Angelo May Logronyo o si Maria Ninya Davilin Logronyo. Salamat from San Fermin, Manay, Davao Oriental. Salvador Sumating, good afternoon. Shout out sa mga taga Sitio Batiano. Hello sa Sumating family. Masangay, Tumanggong family. Watching from Pasay City. Metro Manila. Good afternoon, Mommy Joy. Pa-play po ako ng song Don't Say Goodbye. Thank you. Yung kay Nina po sana. Salamat po. Good afternoon. Request ng song Parting Time ng Rockstar. And hello kay Arnel Mapayo Mana Ugsong. Ngayong hapon, Mommy. Palihog lang ko. Hello sa mga taga Duguan, Manresa, Manay, Davao Oriental. Sa Lementang family, Mandanao, Kitoga, Mawagmon family. Mapayo og sa Manaugsong family. Ilabi na sa Mamusog family. Gikan kay IT kong ng Matina Applaya. And the request ng song kanlunga ni Noel Kabangon. Salamat, Pierre Mime, nagatanaw sa imuhang live. Ugway trabaho. Ay, nako, hello dihang aside, no? Kay Nora Langkuwas Mumalaya. Good afternoon, shout out sa Langkuwas family, Mumalayag family. Sa iyang pag-umang pamangkin na lagi nakikinig sa ating program, hello po kay Sebiu or ang Sebiu family. Hello kay Linlin, sa iyang asawa si Alal, anak nila si Yamyam and Kubi Sebiu. Shout out from Mama Nora Langkuwas ng Saudi. Hello po diha, maing hapon.

kay Miriam Balabagan. Shout out sa mga kapitbahay dito sa Ilian, sa mga Sulaiman family. A leading Pagayukan family sa kanyang asawa na nagaduyan-duyan. Habang nakikinig and paplay ng song right here waiting. Thank you so much po sa pagbasa.

kay Pisuka ng Jalika, shout out nato si mama and papa niya diha nga og si ihang kuya nga si Ariel. Pagpag, shout out po si ate na ko na si Renaline Pesukan. Kay kuya na si Rems Bungadon Pesukan, labi na sa iyang pamangkin si Argeline, ayun, salamat sa pagbasa and ayun, may hapon din ha. Good afternoon, na request ng song Problema ang Puso. Thank you so much po. May hapon, mami, mga ilang kong tambag. Na ako'y problema, mami Joy, bahin sa akong uyab. Seryoso ko sa among relasyon, mami, pero karon pirmi siya busy sa iyang trabaho. Kasagaran, lisod kaayo siya kabuton. Ang libre niya nga oras para magkita mi. Usahay, kinahanglan pa yun ako siya hangyoon daan o mag-set o appointment. Aron lang kami makadate. Masabdan ko man nga importante ang iyang trabaho, mami, pero usahay, makahuna-huna ko kung napaba siya panahon para sa among relasyon. Dili ko gusto nga mahimong samok o makadugang sa iyang stress, pero gusto pud nako nga mabati nga importante gihapon ko sa iyang kinabuhi. Unsaon ako pagbalanse sa akong pagsabot sa iyang kabis sa trabaho, Mami Joy, ug sa akong panginahanglan nga hatagan pud ko niyag panahon isip mag-uyab. Kinahanglan ba nako nga magulat o magpasensya? O kinahanglan ba nako siya istoryahon og seryoso bahin sa among relasyon? Last month, kaduha ra gyud mi na taon nagkita, Mami Joy. Dili man pud siya breadwinner sa ilahang pamilya. Unta imo akong tambagan og daghang salamat. From Secret Boy. Okay, hello sender, may hapon din ha, no? Ay nako. Actually, namagibasehan sa iyang imuhang gihuna-huna karon. Kasi sabi mo nga, 'di ba? Alam mo na sobrang busy ni girlfriend, ayaw mo siyang bigyan ng stress pa. Di kaya musabot ka sa iya ha. 'Di ba? Pero sama gud sa imo ginabuhat, 'di ba? Kay higugma ka sa iya ha, nagapangita jud kag pamaagi aron makaistorya siya, aron maka-update sa iya ha. Ana good, pero kung wala gyud effort si girl, aw brad magduha-duha man pud ta. Oo, kasi ako para kasi hindi naman 24/7 yang tatrabaho si girlfriend, 'di ba? Naiintindihan naman natin na siguro talagang sobrang busy niya sa work niya at importante sa kanya yung trabaho niya. Pero syempre, kung importante ka rin sa kanya, mangita gyud na siyang pamaagi aron makontak ka, makaistorya ka, maka-explain sa imuha. Makaingon man lang, "Uy, babe, honey pie, sweetie pie. O pasensya na kaayo ha, burag wa jud koy panahon nimo ba ka ingon ani, ingon ana." Pero syempre, gusto na ko maya balaan nimo nga, "I love you gihapon hurot." 'Di ba? Kana mga ingon ana lang good. Burag maibsan ang imuhang ano ba, imong pagduda ba o di kaya makaingon ka nga, "Ayos, busy ra gyud ani akong uyab." Madluoy hinuon kaniya kay gapaningkamot in town ng akong uyab para sa iyahang trabaho, para sa iyahang kaugmaon, and maybe puhon na char. Diba, ana na ang mga tinuod nga nahigugma. Pero kung imuhang uyab, wala man lang effort, wala man lang tawag, o di kaya kanang mauli siya gabi, kanang padungong siya tulog, dali lamang kay mag-video call. Karon pa ba? Karong panahon na sus in town. Dali na kaayog yun, bangitag pamaagi aron makamusta ang imuhang loved ones, di ba? Dili pre sa unang panahon nga lisod kaayo mag-video-video ana. Pero karon, dali na kay na, di ba? Oo, sama sa akong giingon, mo uli siya balay, matugba na siya. Unya, mo video call ni mo, mga musta sa imo. Di ba? Magkwento siya sa iyang adlaw, kung unsa siya kabisi, kung unsa siya gikapoy sa iyang trabaho. Di ba? Kana mga ingana, small details lang yan ni. Small gestures lang yan, pero masyado niyang, pwede yan siya makaano sa inyong relasyon, makatabang. Kay nakasabot ka, kay nakahibalo ka, nga naman, wa siya'y panahon ni mo. Diba? Pero kung wala,
Ay, naku, kailangan yun din mo na siya istoryahon dong, ha? Pero syempre, kapag may istorya ka niya, ready, good ka. Kaya kung ako yan, no, parang gusto kong isipin na nagagapangita o pamaagi ang girl para ikaw mismo ang makabantay nga wala na siya ganahi sa imuha. Diba? Ikaw mismo makabantay nga wala na siya panahon kaya di naman siya gusto magkapanahon sa imuha. Ana, good. Tsaka mararamdaman mo rin naman yan eh. Tsaka sabi mo nga, last month, dalawang beses lang kayo nagkita. Oo, sa pagkita ba ninyo ang iyahabang action sa imuha, sa imba sa una nga, alam mong mahal ka niya, di ba? Nararamdaman mo ba yung iyahang pagkamingaw sa imuha, ang iyahang mga kanang mga effort niya para ma-enjoy ninyo ang moment ninyo kauban ng usag-usa, kay panagsaragod mo magkita, di ba? Ikaw mismo eh, makaka-feel ka niyan, masasagot mo yan. Oo, kaya kung duha-duha ka, char. Ready gini mo imong kaugalingon ha, makigstorya ka sa imong uyab. Imong tarungon pud og istorya, ayaw pud pag una-una gunahunag di mao. Imo siyang pangutan-on og tarong, imo kumustahon ang imo inyuhang relasyon. Sakasakali man, maingon man galing di mo lang siya katingog, nyo ma-explain ka. Depende maguna sa ano ba sa pagstorya ninyo, sa dagan pa lang sa istorya ninyo, ma-feel na nimo kung tungod lang bagid ba sa iyang kabisi or tungod lang gyud na anagid siya gusto niya i-reson ang iyahang trabaho aron ikaw mismo ang lumayo sa kanya. Yun pa lang, mafe-feel mo na yan eh. And kapag ganun, mas maayo nga maistoyahan ni mo imong uyab. Huwag mo ingon ka nga ako, makasabot man ko, open-minded man ko, kung sa man ang imuhang desisyon sa tong relasyon. Anak, good. Kasi mas nakakapagod yung naghihintay ka sa wala, di ba? Kamulagi, uyab mo, pero hindi mo alam eh. Mahal mo pa ba? Mahal ka pa ba? Anak, good. Kapoy kay na. So, mas maayo nga mangutana ka, aron di ka na maglisod. Aron mahibalan ni mo kung nahigugma pa ba siya o wa na. Kay kung nahigugma pa, aw, maayo, maayo. Salamat, salamat. Pero kung wa na gani, munang ginaingon nga, wa tay mabuhat ana, mag-let go, good ta. Diba kung hindi na ikaw ang nagpapasaya sa kanya, kung hindi na ikaw yung gusto niyang makasama, hindi na ikaw yung mahal niya, o diba kung sa unta man na, kung iyahan na lang choice, basta ikaw, sa imong saugalingon, alam mo na minahal mo siya ng totoo. Basta ikaw, sineryoso mo kung anong meron kayo, seryoso ka sa inyong relasyon. Pero kung hindi niya yun nakita, hindi niya yun pinahalagahan, dili na ni muna sala, di ba? At least nagmahal ka ng totoo. Kasi kapag ingon ana ka, maabot yun ang panahon sa tamang pagkakataon sa tamang tao. O deserve kay kahigugmaon kung ingon ana ka. Okay? So yun sender, og daghang salamat din ha. Unta, natabangan ti ka, makahuna-huna kag tarong kung saon ni mo pag-fix ang inyuhang relasyon. Kasi kung ako pud ana, no, di po ko gusto nga hantod ana lang ang imuhang ang inyong status, di ba? Hindi mo alam eh, kapoy ka ay nang ingon ana. So better, masaktan na ngayon kaysa pinapatagal pa kung wala man lang dahil gahapon. Di ba? Tsaka, mas maayo pud na kay basira pud over kay ka nagahuna-huna nya di ayto bisira gid ang tao, di ba? So importante talaga yung pag-uusap. Okay, so at saka ready imong self unsa may tubag sa imuhang girlfriend kung mahal ka pa ba o hindi na. Kasi kung hindi na, magandang higugma, nagpaparaya, di ba? Wala lang na siya. Alright, daghang salamat din ha nga side ha. Hi po, request ng song ng Dahil sa Pag-ibig. Limindog Cherise, shout out Adi Adavao, request ng song Remember Me. Salamat po. Ana Bungadon, good afternoon, shout out sa iyang love na si Rodel Madanlo. And pa-play ng song, ay asa na po Kahit Mali ang Puso. Ayan, sige, atuan ang paningkamutan ha, mga ka-joiners nga. Atul ginang ma-play ang inyong mga song request. Kaya barag ubay-ubay gini, no? O, para dili umang luod ba? Mataas pa man tong oras. Ayun, ma-play siguro ni ang mga naga-request o ilahang paboritong mga kanta. Hi, Ariel Pagpag.
daw sa iyahang, uy, nag-iwi na po. Sa iyang family, pagpag-family, labi na sa iyang baby na si Argeline, pagpag, labi na po sa iyang bana, and play ng song. Tahanan. Alright, 1:35 in the afternoon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Lanta ka ng sayot.
4: Pero karon?
3: Na karon. Bukos na siya. Magsasito sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yanong.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
6: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
4: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
5: Yan ang Coffee Yaki. Inimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Tay Dix, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date no?
8: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
7: Yeah, kamusta man imong love life karon, Tay Dix?
8: Oh, dan di na ta magisgot ana dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
7: Aw, ayo paluya-luya. E para dili maipit ba?
8: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
7: Ayon na kabalaka, Tay Dix. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon po ang imong love life.
8: Tinuod ka dan. Pasistingado ko ana dan.
7: Tay Dix, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
8: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
7: Kana Tay Dix ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik yung mong lawas.
8: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
5: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
9: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
10: Ako, pagkatapos ng breakfast, Gidiyaki vitamins.
11: Ako rin, everyday, Gidiyaki.
12: Me too, Gidiyaki vitamins.
9: Yan ang mga batang Gidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Gidiyaki vitamins. Basta Yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: ang myometrium usab tissue sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matris ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang myoma sa matris o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matris sa babae. Ang mga myoma walay tsansa nga magka-uterine cancer o panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa myoma, pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nindako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Belonga Gold Herbal Capsule Soul, nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha niini. Dili gyud ka magmahay kay naara na sa Belonga Gold Herbal Capsule, pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang Yaki Herbal Capsule kay naaman pud na Belonga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan o dili nakakasabot na, Belonga Gold na naoy.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na maoy sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
2: Dear Mommy Joy.
3: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas 2:22 ng hapon mga ka-joiners. Pangalawang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Densia Alameda Pablo or Pabro. Mainit diri sa Carmen. Papatugtog ng song Mr. DJ.

Renaline Magno. Kumusta sa mga taga Caraga? Hello sa iyang mga anak din ha, si Judy Ann Magno, Diane, Jenny Nenilin, Glenn Aya, Leben, and Papa Neil, Icy, Rogelio Magno, ang nag-greet si Jonaline Magno nga maadaaw. Ano daw? Baka Davao City. Request ng song, In Love Ako Sa'yo. Salamat po. Hello kay Arnel Mapayaw Manaugsong. Request ng song, Her Without You, ng Three Doors Down. Hello kay Saliling Jovi. Maayong hapon. Hello. Para daw sa sender kanina. No, dili na lang niya ipapugos iyang kaugalingon kana kay ingon ana iyang pagdala sa relasyon. Meaning, wala na nahigugma. Ay, grabe siya. Alibay rin na niya nga bisis trabaho, ayaw na lang paglimos o pagbati gikan niya. Da, maoy ingon ni Saliling Jovi. Salamat po, Jovi. Mahone Sulaiman, request ng song, Muling Binuhay Mo. Thank you. Dato Aban, shout out sa family Aban, Abbas, Bakana. Shout out kay Janjan Amir na nakikinig po. Request ng song kahit mali ang puso. Ayan ako, Dato Aban, na-play na po yan. Dahil may nag-request din yan kanina. Sana na-enjoy mo yan ha. Arnel Manaugsong. Ayong hapon, request ng song. Ayun, sige. Oo, mamaya ng konti ha. And J.N. Umbon. Good afternoon. Mga musta lang ko diha. Ila Mama Jer na nga always guapa. And sa iyahang Papa Noli nga guapo. Love you ninyo din ha. Mama and Papa, amping mo always. Salamat. Mula kay J.N. Umbon. Good afternoon. Napa-play po ako ng song Lason Mong Halika. Thank you so much. Maying hapon. Request lang po sana All at Once ni Whitney. Salamat po. Ayan, sige. At anong paningkamutan ha, yung mga song request pa po natin. Kay usahay, mahutdan gitag oras. Hello sa mga taga-Panlaisan. Maayong pagpaminaw. Ilabi na gayod sa Madanlo family din ha. Request ng song Sa Mata Makikita. Good afternoon, Mommy. Pa-play lang po sana Born For You. Thank you po. Alas 2:26 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya sa ara nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap og gahi. Mubalik ko katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Siya nga, simuhuta ko, di ba humot kayo. Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay murag bugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot. Maumin yun na ayo.
2: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, mayroon na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
2: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
6: Ginaudid kuya ay kay isauna kuya sa kuan mga kuya ng dugong kuya tapos gamay lang. Adungog mo kuya ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibo man din siya kay karon magtunong na o kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong tutuntiya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Wow! Kasweet it kay mami ko!
8: Masweet it si mami ko eh!
7: Wow! Nga nambal mo na!
8: Di kay may diabetes siya mo!
7: Kita mo lang ang kadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
8: Serpentina Plus? Ano na siya?
7: Herbal na siya mo! Makabulit na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
8: Ayoko man no! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh! Serpentina Plus! Herbal ka! Absol, mabakal na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa pataling, kumabaho sa bunin, kumakatigamutin. Kung hindi na masikmura ay ibaling ang tingin. Kahit ako

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Excuse me.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shikiyaki.
1: Mayong adlaw kanatong tanan, ani-ano usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Mga kababayan, ato na pod hisgutan karon kining ato ang produkto nga Belongga Gold. Nganong gusto nako nga balik-balikon kini kaninyo tungod kay ako nakabalo kung unsa kadako ang tabang aning Belongga Gold sa ato ang maayong panglawas. Mga kababayan, ako mismo ang moingon kaninyo kung unsa gayud kini, kamatuod nga makatabang gayud kini sa atoa. Kay ako ang una nga migamit gayud aning Belongga Gold. Kabalo mo tanang mga bukol sa ato ang lawas o kanang pagpanakit sa ato ang kalawasan, ilabi na gayud kanang rayoma. Mao kini ang gusto nako isulti kaninyo ba kay kining rayoma. Ang uban ana mo extension na ang mga siko, mga tiil, dili na kalakaw ang uban, dili na katindog kay tungod sa rayoma. Dili lalim kining rayoma mga kababayan. Muna nga akong ginabalik-balik kay kadtong mga kababayan nato nga nagaanto sa maong balatian kining rayoma. Gusto ko nga makadungog kamo. Maubitaw nga ginahangyo nako ang tanang nakadungog karon. Kung aduna mo'y kapamilya nga nagaanto sa rayoma o arthritis, aduna'y mga bukol-bukol o perme mo reklamo sa kasakit sa ilahang lawas, ingnan ninyo nga magtumar og Belongga Gold. Unahon nato kining rayoma. Sama sa ako ang diingon og di na gani katindog, di na gani kalakaw. Painumonimo ka na og duha ka Belongga Gold kada upat ka oras. So himuon nato nga buntag, udto og gabi. Ingon ana lang perme, magtuog yun mo mga kababayan. Kay kabalo mo, ikatulong inom ana kanang dili na matandog, ikatulong inom lang. Matandog na gyud na ang ihang tiil. Pero kung dili pag gyud na siya grabe, dali ra kaayo nga maulian. Kay kana bag-o namo gigawas kining Belongga Gold, gasuroy-suroy gyud mi sa mga kabalayan, nangita gyud mi og mga tawo nga nagaanto sa rayoma o arthritis. Kanang di nakalakaw, kanang dili pa kaayo, kanang nagatisngi pa lang. Mao na ang amo ang ginapangita. Bag-o namo gigawas kining Belongga Gold, pero kaluoy sa Ginoo. Ang tanan gayod nga nagasalig ni ining maong mga produkto, naayo gayod. Maayo gyud na siya mga kababayan. Muna nga, sige mi og panghangyo nga, testingin ninyo. Kay karong panahon na, tungod sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila, ang uban nga mga tao halos maglisod na og tuo. Mauna ang tinuod. Mauna nga, ako moingon kaninyo. Testingin ninyo kining Belongga Gold. Kung nagaantos mo sa rayuma o arthritis, mga bukol-bukol, o ingon man ang sakit sa kalawasan. Mao ka na ang mga major na matabangan aning Belongga Gold. Sunod, makapalabnaw pud ni og dugo. Makatabang atong mga high blood, adunay diabetes, makatabang pud ni siya, mga kababayan. Mao na nga, dili lang og rayuma o arthritis, kanang mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan, makatabang pod ni sa mga high blood o mga diabetic. Busa, mo nang ingon na mo, kung dili ninyo sulayan, dili gyud ninyo mahibawan kung unsa ka-epektibo kini. Usahay, magbalik-balik na lang ta. Tungod kay ang among huna-huna sa matag programa nga madungog kani sa uban, adunay uban pod nga dili makadungog. O gani man ginabalhin, balhin gyud na mo ang oras ani para siguruhon lamang gayon nga ang tanan nga mga tao o kadaghanan sa mga tao makadungog gayod sa explanation kung unsa kamaayo kining Belongga Gold. Sulay ra gud ninyo mga kababayan ang atong mga produkto, mapalit ninyo sa mga butika o ingon man pwede pod ninyo i-order sa Shopee. Hinaot paunta nga nagkasinabot kita o daghan kaayong salamat. Ako po si Mami Jor.
0: C-H-I-K-L-L-K. The best of me. 105.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginakuha ang arthritis. Pero kad ato nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo dayon. Wala na to akong hubag sa tiil.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Nalipay si Sara Perez, taga Poblasyon Carmen Cotabato. Human, dali nawala ang iyang UTI. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Kuan ba batong pagkabon, pagbuntis, gaya na ako, namang kukuy UTI. Iman ako bang anak, mag-lisog kayo makatindog kay kuan man, ganang sakit gani. Nag-inom ko kuan, katong Yaki nga Herbal Capsule gani. Kuan, akong giinom kay buntag hapon na ito, gina ako giinom. Nawala ba mampod? Maglisod ako atong pangihi. Nawala na, pero nag-continue lang gihapon kong inom. Basig mo balik.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
4: Sayod ba ka sa mga nahita mo o sa iyong paligo? Nasayod ba ka sa mga nagulang mga balita na adunay kalambigitan kitang yanong katawahan? Matod pa nila, alao ang wakmasayod. Kakakaroon, magadalit ka ninyo ni Ining Tulumanon nga maghahatag ka ninyo sa mga nagunang mga panghitabo. Sulod o gawas sa atong dakbayan, aniya na ang kasayuran. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. Renz Sumalino, kasayuran. Sa iyo yung mga panghitabo, ang labing labas ang mga nagpungasik nga mga balita. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. Ugkaroon, aniya na ang inyong

Kala kumusta og welcome usab sa laing hugna sa atong programang kasayuran. Dinhi gyapon megala sa inyong gipaminaw na usab karon. Ang programang kasayuran sa Joy FM Panggil Bay. Kumusta tanga Panggil Bay? Kumusta to mga

po na ang ato ang mga motorista karon sa lain-laing mga lugar. Musta diha sa parts sa Buangga del Sur, kabadunggog kita. Uban pang mga bahin may gala sa Northern Mindanao ug Zamboanga Peninsula, welcome sa ato ang programang Kasayuran. Renzo Malino, gapone inyong higala, amigong tigbalita, ah! Lawig itong programa sa nagkadaiyag mga platform, mga kasayod. Tadi pa tayo matos, unahan sa mga balita, mga informasyon. Di na ito kalimtan, doon sa nato ang ginupinagi sa ito ang mga pag-ampo. Kay kung wala siya, wala kita'y mahimos itong kagalingon, mga egsoon. Anaroon na ito itong kagalingon, nga mga muyok kita sa bata karunugunya sa atong kinabuhi at ubangan sa Ginoo atong ilhon kanunay nga wala gintay sarang mahimo sa atong kaugalingong kaalam kundili salig lamang adto sa Ginoo. Let us pray. Our Father in Heaven, Lord, we thank you for your goodness and mercy. Thank you, Father God, for being so good to us. Even sometimes we are not good. We may perfect. Makasala kami sa unahuna, buhat o mga pagbati na mo, Ginoo. Apang salamat sa imong gugma, kaluoy nga kanunay ginaghatag ka na mo, Ginoo, kasiguruhan. Ako kami mo duol nga kanin mo, ikaw maghatag o kapasailuanan. Salamat sa imong pagkamaayo, Ginoo. Thank you, Lord, even kining oras karon, among gihalat nga kanimo ang amunta ng pagkabuhaton. Give us wisdom, Lord. And I pray, Lord Jesus, that you will continue to bless all our leaders. Tanan na minaw karon nga program, hindi mo silang giyahan. Abangan, ubos sa mailang mga problema, Ginoo, ang ilang gisaguban karon sa ilang kinabuhi. Father God, we are all nothing. Without your help, without your power, because of your grace, O God, and mercy, Lord, we are saved. Thank you, Father God. Salamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi, Ginoo. This is all our prayer, and I will put my trust in you, Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.

our short meditation from the book of Colossians chapter 3, verse number 10. And have put on the new life, which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Let us continue to our series. Nining si Manaha, mga kaigsoonan, sa topic na nag-ingon, living a new life in Christ. Sa verse number 10 nga itong gibasa in the book of Colossians, isulod ninyo ang bagong pagkatao. Gibag-o gayud kini sa Dios ang iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit mahitungod gayud sa Dios. Living a new life in Christ. Moni atong tema karon nga semana, mga igsoon, kinahanglan makabalo masayod kita isip usa ka magtutuo ni Kristo. Kinahanglan makabalo kita nga we are all dead to sin. Patay na ta sa sala. Kaya ang Ginoo nag-ingon sa Romans chapter 6 verse 1 up to 2. Doon ay mensahe, mga kaigsoonan, nga nag-ingon din ha. Nga diin ang tanan nga nagatuo ni Kristo, patay niya sa sala. Hindi na siya pwede maghimo og sala tungod kay patay na siya. Og tungod sa grasya sa Ginoo naluwas kita, di po himo ang pwedeng himo ang rason nga tungod sa grasya, pwede na kamuhimo og mga salaon. Una nga tungod sa grasya sa Ginoo ato kining himuon nga angayan, ato himuong basihanan, nga ang kaluwasan mahimo lamang maangko nato pinagi sa paggrasya sa Ginoo.

0: mahimo gid itong batunan isip atong kusog sa atong pagkidabuhi diha sa Dios. Igsuon sa gikan nako dili ta perfect. Ikaw og ako makasasala man ta in the sight of God. Pero ang Ginoo mas labawang maayo og perpekto nga Dios, matarong siya nga diin kaya niya nga pasayloon ang tanang mga tao nga makasasala nga muduol ngadto kaniya. Ato ay apolo sa Ginoo nag-ingon karon sa first point nga atong gisgutan karon sa atong title nga Living a New Life Through Christ. We are dead to sin. Nakasala ta, patay naman ta diha sa sala. Di na ta mapadayon sa pagpakasala mga kaigsoona. The powerful of Word of God today. Thank you and God bless.
1: Blow by blow update sa mga panghitabo, sulod o gawa sa tung dakbayan. Kini ang Kasayura uban ni Greg Sumarino.
2: Ikalipay og dako ni Edward Buenvenido, taga 3 de Mayo, Digos City, kay ang lima katuig niya nga pag-anto sa kasakit sa iyahang hawak, yaki liniment oil lang ang nakawagtang ni ini.
3: Pinuodyod kay sila nang katuig na pag-antos ko yan, lima na niya, drive ko, sahay, duha lang kubulan sa kong driban, hawa na po, kaya mo lagi akong gamay, nagkasultikod nga maayro ng yaki, nagsulay kong palit. Pinuodyod ay, tulo lang ang gabiin akong sagun sa nungka plus, ayaw kaya.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
1: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
0: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
1: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
0: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
1: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
0: Ayaw nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Hininganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
1: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
0: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
1: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
0: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para di ka magluya. Lagsik imong lawas.
1: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
2: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika. Headlines.
3: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
4: Sa detalye sa itong mga balita karong adlaw, mga kasayod. Ang lungsod sa Lala, Lanao del Norte, nangandam na sa ubaabot niya Mindanao Wide Jamboree. Headlines. Tantang usaka gitawag nga usaka suspitsado sa pagpayuhot sa illegal gatruga dito sa lungsod sa Tudela. Natimbog sa kapulisan kag din ang udto. Tantan dito sa Sambuanga del Sur, sa lungsod sa Lapu-an. Lain usab nga suspitsado ang nadakpan sa kapulisan atol sa gipegayong operasyon.

0: pagpanghatag o mga naglalaing mga ayuda ngadto sa katawhan. Biligan ang mga barangay Angie Yap nagplano. Nagdusog usa ka suggestion nga diin ang mga ayuda ihatod na ngadto sa kabarangayan para di na mahago labi na ang mga PWD o mga single parents. Headlines. Sabtang sa pikas kabahin usaw sa mga balita. Suspek sa pagpangawat og motor na sikop sa kapatagan, upat ka putos nga shabu, nakumpis ka. Sa mga detalye sa ito mga balita, mga kaigsunan, karong adlawa itong siren pinagisab sa ito mga kaubanan. Nagka-standby si Ronald Franco.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Sabtang nagka-standby si Ronald Franco, unaw na ito si Mike Navarro sa lungsod sa kapatagan. Diin may kalabutan kini mga kaigsunan sa usa ka suspetsado sa pagpanguhag motor na dakpan sa kapulisan, nakuhaan pa kini laing shabu. Mike Navarro, go ahead sa imuhang report.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Nasikop sa kapulisan ng usa ka 30 anyos ng lalaki ang giilang nga si Gmar Pakinggan kasamtangang nagpuyo sa sitio Kaskas, Barangay Santa Cruz, Kapatagan, Lanod del Norte, human masangkot sa sunod-sunod niya pagpangawat o mga single motor. Sumala sa kapulisan, nakadawat sila og report niya agtong Domingo sa buntag Agosto 23, may kalabutan sa pagpangawat sa usa ka motorsiklo sa may Barangay Butadon. Tungod niini, gilusan sa kapulisan ang hot pursuit operation og backtracking sa mga CCTV footages aron masubay ang posibleng suspect. Base sa mga kuha sa CCTV o sa ilang intelligence information, nasubay sa mga operatiba sa kapulisan ang suspect dito sa may sitio Kaskas, Barangay Santa Cruz. Sa investigasyon, miangkon si Pakinggan nga siya ang nangawat sa pipila ka mga single motor sa lungsod sa Kapatagan. Matod pa sa suspect, tulo ka mga motorsiklo ang iyang gikawat sa kadmarso ning tuiga sa nasangpit nga lungsod. Giingon usab nga ang iyang sunod nga target unta mao ang usa ka Yamaha Aerox tungod kay mahal kini nga klase sa motorsiklo. Samtang sa pagbody search sa maong suspect, nakuhaan pa kini og upat ka sasis sa gituho ang shabu. Gikonsidera sa PNP ang suspect nga notorious nga kawatan o carnapping sa mga motorsiklo sa maong dapit, samtang nagpadayon pa usab ang investigasyon sa kapulisan alang sa tukmang kasong ay pasaka batok sa suspect og ang iyang mga kasabwat niini. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting.
0: Daghan salamat imo Mike Navarro sa maong update.
1: Kasayuran live report. Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Sabtang dito sa lungsod sa Aurora, Sambuanga del Sur, mga higala sa lungsod sa Lapuyan o sa Dumingaga. Lain usab nga wala puson nga operasyon sa itong kuwerpo sa kapulisan nga napatigayon. Si Ronald Franco nagasabay. Ronald, go ahead sa report. Headlines.
1: Kasayuran live. Report.
3: Dato nga police support kasi madawak sa rin. So na ito ang natala sa buwatan sa kapulisan dito sa lungsod sa Lapuyan. Nadakpan sa ginsakpan sa kapulisan sa Lapuyan Municipal Police Station Kaban ang Regional Drug Enforcement Unit 9 sin Sambuanga del Sur ang usa ka bagong nailang street level individual at ulsag sa drug gabay bus operation dito sa barangay Poblasyon Lapuyan sa Sambuanga del Sur plus 11:35 ang takna sa nakalabay nga gabi ang dinakpan usa ka 23 anyos nga lalaki og tikli sa naasoy nga lugar. Recover gikan sa posisyon sa mga dinakpan ang tulo ka mga pakete sa gituan nga shabu og ang buy-bust money. Sa pagkakaroon, kini mong dinakpan ang anana sa Lapuyan Municipal Police Station o ganagpuskang illegal nga duga ang bila dito sa Sambuanga del Sur Provincial Forensic Unit, Camp Abilon City, alang sa laboratory examination. Sa 45 anyos nga lalaki usab nga mag-umar, sidente kini sa Dumingag Sambuanga del Sur na pinita sa Blaod. Gumikan sa kasong prostrated murder ang malapos ang nagdakpan at sa lusad nga manant operation sa ginsakpan na sa kapulisan sa Orqueta City Police Station. Kauban ang Dumingag Municipal Police Station o First Sambuanga del Sur Mobile Force Company ni Samis Occidental Police Provincial Office. Dito kini siya nadakpan na sa may prokasa isa, Barangay Punta Blanca, Orqueta City Cebu City Media ang takna sa gabi Agosto 24, 2026. Girekop kini mong sospitar of the sikada sa kahon sa warrant of arrest sa kaso nga frustrated murder na mischikri sa presiding judge sa RTC Nigel Region Branch sa 23 mulabi sa Bongga del Sur nitsang kinig nga Nobyembre 22, 2017 pa. Lado na bilban nga rekordar ang korte nga makantidad og anasa sa 100,000 ka pesos bukti sa nga temporaryong kagawasan kining mundakman ang anana sa kustodiya sa Dumingag Municipal Police Station na. Muna itong nakuha sa rasog buntagat sa Ben sa Michelle Franco reporting.
1: Kasayura Live Report!
0: Nagang salamat ni mo, Ronald Franco, sa mga update sa Korpos Kapulisan sa Buanga del Sur.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Tagdagdog ang mga balita o update sa ito ang lungsod sa Lalaog sa Lanao del Norte, mga kaigsunan. Sa dugang pang mga informasyon na kasanbay usap si Mike Navarro.

0: Ed ang Provincial Administrator Lindon Kalika ug Vice Mayor Bubong Yap nag-site inspection matupas lugar para sa 71 Mindanao Scout Jamboree sa lungsod sa Lanao del Norte. Mike Navarro sa report.
1: Kasayura Live Report. Report. Kasayura Live Report. Report.
0: Poragwa kapasok ang signal ni Mike, dali lang.

0: Ikalipay og dako ni Edward Buenvenido, taga Tres de Mayo, Digos City. Kay ang lima katuig niya nga pag-anto sa kasakit sa iyahang hawak, yaki liniment oil lang ang nakawagtang ni ini.
1: Pinuodyod kay sila nang katuig na pag-antos ko yan. Lima na niya. Drive ko, sahay. Duhalang kubulan sa kong driban. Hawa na po. Kaya mo lagi akong may nakasulti ko. Nga mahayro na yaki. Nagsulay ko palit. Pinuodyod ay na katulo lang kapiin akong sagun sa nungka plus. Ayaw kaya. Karon okay na kayo kuya.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia, taga Kibia Matalam Cotabato, sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos nga anak nga si Lilian.
2: Oh, tinuod si Roy. Mumay gigamit mo sa kung ano ron, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, nagawin man sir, niya maayo pong tulog ba. Hey, nagkikusaban, sir, ba? Ganado man kaon. Adili kisaon na, sir, Roy. Magtimi-timi kasagaran, sir.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang kalipay ni Juliana Largo, taga Malapag, Carmen, Cotabato, kay ang dugay na niyang giantos nga kasakit sa hubag sa iyang tiil, ang pagpanghaplas lamang sa Yaki Liniment Oil, maoy nakawagtang.
3: Dugay nang giwat ni akong tiil. Kanang ambot ang kanyang amurat, nagkubag man sa kubitang buo-buo, ba yung ngalan diri sa kanang ibabaw bitagalapalapa. No, kining sa tuway-tuway ba siguro, ayaw ra sa Yaki nga akong itambal. Wala pa ganyan ang horot, maayaw na. Kining tambala kay Guwako sa ayaw, maoy nakaayaw sa akong tiil.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
5: Oras may gala, alas 4:25 na dagda sa kahaponon. Kining atong programa giabagan usab sa Ethan Hardware and Construction Supply. Kung magplano kang magpatukod o magpa-renovate sa imong balay o ka-commercial building, ato na palit sa Ethan Hardware and Construction Supply. Kay inyo ning one-stop shop na kung construction ang inyong mga panginahanglan. Available ang mga tiles o kanilaing mga sizes ni ini. Hollow blocks o mga size 4 o size 6. Ngayon yung kinahanglan, sand and gravel, mga zipper lens o rectangular o square tube, toilet bowls o PVC panel, wall panels o guban pang daghang construction materials. May kagaligon silang planta sa color roof, munang pinakabarato kay sila mga higala. Doon na sila rib type o mini rib type o nag-offer sa sila o roofing services. Gusto ka magpakumpleto pag-iod? Available usap ang housing o commercial building package, labor and materials. Mag-install sab sila og ceiling panels o wall panels. Bisitahan na inadugaya. Ato ninyo ang Ethan Hardware and Construction Supply. Ang ilahang buhatan mga gala sa lungsod sa lala. Ang ilahang mismong plantas kolorob na imutan niya sabay Purok 2A, San Isidro, Ribi, Lala, Lanao del Norte, along Salvador Road, mga kasayon. So, tapos na yung mga brands sa may kapatagan o dito sa lungsod sa Aurora Sambuanga del Sur.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
5: Sabtang gipangandaman usab mga kaigsoonan ang 71 Mindanao Scout Jamboree 2026. Gipangandaman na sa lala o sa provinsya preparatory meeting gipahigayon. Atong sayron po usab ni Mike Navarro. Mike, go ahead sa report.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
6: Gipahigayon ang usa ka preparatory o coordination meeting alang sa umaabot nga 71 Mindanao Scout Jamboree 2026 nga ipahigayon sa lungsod sa Lala karong umaabot September 3 hangtod 7, 2026. Ang maong meeting ipahigayon dito sa conference room sa Provincial Capital tubod Lanao del Norte ni Agtong Lunes sa hapon Agosto 24. Mitambong sa maong tigom ang mga security team, medical team, working committees o uban pang mga concerned teams. Kauban sila Provincial Administrator Lindon Calica, Municipal Mayor Angel Tatayap o mga opisyal sa LDN Boy Scout of the Philippines, ingon man si Barangay Kapitan Nestor Bacalso, ang host barangay. Tumong sa maong meeting ang pagpalig-on sa koordinasyon, seguridad, medical preparedness o uban pang kikinahanglan aron masiguro ang hapsay og organisado ang pagpatuman sa maong jamboree. Gusto sa mga organizer og working teams nga masiguro ang kaluwasan, hapsay og maayong kasinatian sa tanang mga scouts nga moapil sa maong dakong panagtigom sa scouting sa tibuok Mindanao. Alang sa Kasayuran Balita, Mike Navarro reporting.
5: Daghang salamat nimo Mike Navarro sa maong update og mga balita.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
5: Oras alas 4.

0: Ako ang text line number 0981-642-5800. Dugang pa nga mga informasyon o mga isyong hatagan o pagtagad, mga kaigsoonan, sa pagbalik. Humalambang sa pila ka mga pahinomdom.
1: Makatrabaho na og tarong ang bana ni Aimee Masalin, taga Malatab, Antipasco, Tabato. Humanikupos ang hubag sa tiil sa iyang bana kay iyang gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Dinod ako yan, ayaw yan kuhan, yung ma, ning hubag yung tiil. Dugay na niya giantot pa, mga upat na katuig. Balitan na mo og Yaki nga capsule niya. Ipalitan po na mo og Yaki nga kanahapla. Itisingan na mo niya. Arang-arang man, imo na lang di padayon to. Palit niya. Karun toon na ginmi sa Yaki kay maugyo na kaayo sa iyang sakit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
4: Blow by blow update sa mga panghitabo, sulod o gawa sa tung dakbayan. Kini ang kasayuran uban ni Gres Sumarino.
0: 32 minutos sa kalabay sa alas 4 sa hapon. Red Sumalino, Gapon, yung ipapinaw karong oras sa mga igala. Ako ang text line number 0981-642-5800. Happy Fiesta, das may kabansi, ha? O, danay na look mo yun, eh. Kanina buntag ba itong kinanaan ay karong murag medyo loya na. O, kay humagkaon, ngita magpahili. Dunggo ito punuan sa kamansi. At ang kamansi, ha? Happy Fiesta! Tata na mga nagluto-luto ginambuntag, pagkaunto, busog. Pagkahapon, lubog. happy fiesta yun niya. Basta yan lang fiesta, mga kisunan. Bibog yun, bibog. Ayaw lang itong mga higalang mag-fiesta at mga higalang na ay mga kaguliyang mahitabo, ha? Usahay ni fiesta, usahay kalingawan. Usahay po lagi, mahibong problema, mga higala, tungkol ano laging kanabang nangaon o niya gainom, pagkainom na hubog, pagkumandit na kamaomo, huna-huna. Huwag maayo, huli kayin ninyo na. Enjoy lang. Kaya mo naman na andas pista, kinahalamang yun ka nga kung gikan simbahan, mangaon, di pagkuman, mag-inom. Pura magdili, mahimong fiesta kung way hubog. Murag naanad na ba, basta pista ka di, nagi hubog. O, kinahang lang yung naihubog, basta na po ilim nun. Pero ako'y pabuton. Ako'y mag-fiesta, adi na lang ko magpainom. Ay, kaon na mo dyan, kay kaon man eh. O, pag mag-inom ka, ulis yung balay to pag-inom. Labi na kung mauyon ka. Sayar ba ganyan, mahubog na, ito na isuga tayo. Huwag na yung kahadlokan, tuklo na gamay, tumba. Ako ang text line number 0981-642-5800. Ako balikon ha. Para sa doon mga concern na gusto ipaabot din ang itong tulumanon kasayuran, i-text na ninyo sa ko ang text line number 0981-642-5800. Ayan. Kanara, dito magkita mga igala. Ayan. Ako balikon mga kaigsoonan, si Liga ng mga Barangay President, Angie Yap, nagplano matupang himoong barangay to barangay ang pagpanghatag sa mga programa. O, labi na aning mga ayuda sa mga PWD o guban pang mga beneficiary diyas ka barangayan. E ba ito pa mas accessible? O, labi na sa mga senior citizen, mga PWD o mga beneficiary nga layo kayo sa central payout nga venue na naanda na ito karoon nga dihagid mismo sa asang nga lugar. May itong ihatos barangay kay mas sayon. Apan matod pa nga ang maong mga programa kana proposal pa lang na siya kung mahimo mapadayo na okay mo na ginahulat po daw sa uban nga dito mo gasto pamasahe oy oh lakip usab nga gitan-aw karon mga higala sa lungsod sa lalaki ni pagkapod-apod ani mga bugas sa NFA tanawan ninyo diha sa may lanipaw sa may panggil doon na namatay diha may higala nga usa ka senior citizen sa nakalabay si mana. Then, ang toyo ato, mupila din ha sa NFA para makapalit og baratong bugas. O niya, disgasyaha, mahinoon, nabanggaan, mahinoon, wak kakao sa bugas, mga kaisunan. O to'y pait kayo nga kahinta, nga nahitabo, nga nahibalaan na to, di mahigala, magpila din na di kadlaon pa. usahay ang uban gabi ipa labi na itong gikas lagyong mga lugar gabi ipa gapila din ha para ni kakadlaon pinakauna sila manghinaot ang mahigal lang kini matabangan po ni usahay sa mga gitanaw karon nga din mahatagan ni dakong pagtagada nga kung ang taga baroy mo anak na malandi para magkuhag bugas ano di ba na ihato sa baroy aron makapalit sila sa mong baratong bugas kaysa magpila din na mga kaigsunan o niya pagkahuman gapila man tuon niya mautuhan pagkagpinila din na madisgrasya ni noon kadugay ang pinila. May nalang untag maaksyonan na mahigala para nga mawala na ng problema ha diya magkakasayod noon bigin na benang nanay karindiriya diha kay nay mga unag babii kas kilid po na po dialysis center diha nga nabibo-bibo ginang gamay na napita ambot lang ka kung maayo ba ang pag-apod-apod aning mga bugas diha sa NFA kay naarabay mga pipila ka mga nadunggan na to nag-text ato ang mga reklamo nga doon na kunoy palabi-labi ang saka tinood ka ni mga kasayod ha
5: Kasayura Live Report!
0: Oh, doon na kunoy ning pila o sayo, samtang doon ay abot, wala pa kapila, na priority man hinoon, sabot pa sabot, doon ay labi-labi. Or doon ay pinalabi. Ato sa ning klarohon, mga kaisunan, eh, dapat kung isgutan na to ang mga tabang ayuda gas gobyerno, dapat wag yun unta yun mga pinalabi. Dapat patas yun mga kasayo. Dili malikayan mga kaigsoonan nga kining pagpanghatag og mga ayuda mabutangan og kolor sa politika. Pero mo nag-ingon nga action speaks louder than words gid mga kaigsoonan, di ba? Daghan kaayo karon basta ayuda ka, pamulitika nang ayuda ha. Labi na kay nagsingabot ang barangay og iske eleksyon, pamulitika na. So dili bigyud tanan ingon ana mahigala ang motibo. Mo na ko nga action speaks louder than words. Gumikan kay daghang mga public official karon nga dili pamulitika ang ilang pagpanghatag sa mga ayuda ihas ka baranggayan mga kasayod. Ganahan na guni ana. Optimaan mga kasayod, timailhan sa mga ayuda nga gipanghatag atus ka baranggayan nga wala gayud giapil ang colors politika katong mga public official nga nanghatag sa kabaranggayan nga bisan tong mga tao nga klarong wala ning butar nila ni adtong nakalabayng eleksyon na apil sa ayuda.
5: Kasayura Live Report.
0: Pero galing, sige galing, bit-bit anong kolor galing, maghigala ka na mag-colors politika ba? Oh, sige, bit-bit ang listahan na at pagkahuman, pag-identify sa mga tao, mingon nga ikaw, wak man ka ning butar, kaya naman kay laing kolor, adito ka spikas, iris. Dili na pwede mga higala. Di ko makalimot sa giigon, nakahinabi mago ni ABC President Angie Iyamp. Ngaton pa niya, kung utan ako, Kapitan ABC, nga naman nga imo mang gitagaan ng Kapitan, nga di mo na imong supporter kanitong unang panahon. Panahon sa eleksyon, siya nga, dili man ay pamulitika, serbisyo man ay, muna nga serbisyo yun, atong ihatag yun sa mga tao, bisa pagdili na to, supporters politika. Tungod ni anak nga matang sa sistema bitaw sa pagkapodapos mga ayuda mga kasayod, inakog bakakon. Kanang mga tao nga wala ni butar ni mo, unya imong giapil sa ayuda, giapil mo sa serbisyo, sunod eleksyon, di na naman ato spikas, di na naman butar ni mo. Pero kung salbahison ka ikaw, dili imo, di mo tagaan, biyaan gyapon ka na, ah, dumot yun, tapos ginhawa. Sila pa, tinamnan na yung itag kawadyan, ane. Akong balikon, akong text line number 0981-642-5800. Sir, asa ka ito, pito ang itan hardware sa Lala, nasa Purok 2A, San Isidro, Ribi, Lala, Lanao del Norte, yan ang paingon na Salvador ng Kalsada, nadiya ang itan hardware. Wapo, binagay, planta mangon. So, barato yung kayo, kung gusto kang mga, kana, mga cooler off, yung gikinahanglan. Sila na'y bala, sagot ka na ni itan. Shout out niya, mayong hapon. Sa tanang mga naminaw diya sa Itan Hardware, karong orasa may galas kapatagan, brands o sa Aurora brand, Diya po sa may Itan nga Tribi. Lanao del Norte, mga kaigsoonan. Sabtang subling gipahinumduman ni Mayor Angel, tatayap ang mga motorista sa lungsod sa Lanao del Norte. Kini kalabot may gala sa nagkasingabot nga dako nga event ang Mindanao-wide Jamboree nga di inipahigayon September 3 nga to sa September 5. Inipahigayon ang maong kalihukan. Dako ni, daghang tao ang musalmot ani. Gikan sa lain-lain ng mga lugar. Manabana ka ng mukabat 5 nga to sa 6,000 ka mga individual o mga partisipante ang mutambong ni ini mga kasayon. Diin matod pa mga higala, giawhag yun ang mga motorista nga magbaton kita og saktong pamatasan sa atong mga bisita. Sa gara basa daghan kaayong pasahiro, sakay kaayo, labi na di tagadire, usahay tigbas-tigbasan po sa ubang mga driver. Imbes 20 pesos ang plitihan, himuo 50. Okay, napamagali ka rin, manigbas gihapon, no? Tumikas kapitos panahon sa taas ang gasolina. Kunya, barato kayo ang kininga pamasahe muna, apiki, kuno ilang panginabuhian. Pero muna kung giingon, mga ikala, ay nalang kung kabala ka ng barato ang plitihan, kunya, taas ang pamasahe, asap ang gasolina. Okay nga naman, maabot ang panahon na ganyan. Magod na dali good nga ma-change ba? Mausab ang aplitihan. Kayagi pa magiging usa ka balaod. Pero kanang imong pasayro ng sakay, basta imo lang gisabot og tarong, okay ra gina. Pero sa mga tagadiri na, kaya imong gisabot nga, ato kay kapitahan, sapol, ikan ka sa Lanipa, patod ka sa Maribi, o pakyawon ka at lugar, sabot na mo sa presyo. Pero kanang dili tagadiri, ayaw gina niyong ingnang nga, maingong mga, asa man ka, papindulunan ko. Pila may hatag din mo dito. Ayaw gimo anak mga driver. Pingun-ingun ni Mayor, ha? Ayaw gimo pingun. Pila hatag to. Ayaw gimo anak. Kinahanglan inyong basihan ang taripan na to. Labi na to mga namasayro. Gikas mo rin paingun nga nas pindulunan. Kunay mga tunay manakay nga atuming maranding. Ngayon ka pila hatag ni mo. Ayaw gimo anak. Kay kanak nga pangutana may hila. Padug stigbas na. Mao tinood bang gina? Pagwas yung pilihatag ni mo, mingin din nga, ay gamay raman. Dapat, kamo nga mga driver, kamo may nakabalo, pili atong tarifa, pili plitihan. Oh. Sultihan nyo, ma'am, sir, ang atong plitihan na ba, kagikan dito, paingon din ha, mauni. Oh, di, sunod na sila. Sabi, oh, mahang nyo, man, pwede pohang nyo, hindi pwede kayo mamin, amung tarifa, gisunod, God. Oh. Wala na, kasimple way, paragaw, maatiman na to pag-ayo ang atong mga bisita. Una na, pinaka first ning nahitabo Mindanao wide sao na provincial na adi ha sigit na da kada tuig pero kini Mindanao wide daghang mga partisipante ang atong iakatar atok atimanon sa nagalaing mga lugar sa Mindanao nga moana sa tuang lugar ayaw ninyo himuing himuig buling ang lungsod sa lala tungod ana mga personal nga mga interest ha. Una nga gipangandaman ginag-ayo, apil lang ato ang kuwerpos kapulisan. Nalungsod sa lala, Lanao del Norte, pagpaguna ni Police Major Rando Salvacion. Majong hapon mo niya, Police Major Salvacion. O ato ang tropas kapulisan nga nag-checkpoint na saan. Way undang ni sila mga higala. Baseball gini sa kadalanan. Una mga tao nga doon ay planong magbuhat o dootan, dili kabuhat kay doon ay mga pulis, mga kaigsunan. Importante, baby, na? Ang police visibility. Okay. Kung doon na'y police, mangyad, ah, hadlog, ibuhimo, krimen. Ay, kinaagoy police. No. Pero guay police, ah, pastang, sayo na. Perting, dali, aras mga iyo.

talungsod sa lala Lanao del Norte manghigala mo ni yung guwapo ni inani nga sistema ba daghan ko nakuha karon nga mga informasyon matod pa mga ka-Exona. Sa lungsod sa lala, ang sistema sa pagpanghatag sa mga ayod ba, dili man pirmi makita o manugog sa mga interview sa mga benepisyaryo ang serbisyo sa matag barangay, apan sa hilom, daghana ang nakapahimulos o nagpadayon nga serbisyo nga natagabtaman gikan sa lokal nga pangagamahanan. Usahay manggod igsuon, ako ning balik-balik ko ning discussion ba. Kini manggong ayuda tapos dili magyud tanan matagaan sa barangay. Number one nga rason, wala ka na appeal sa CBMS survey. Muna katong wala na appeal, paningkamot gyud mo nga ma-appeal mo adto mo sa inyohang barangay, adto mo didto kay aron ma pangutana mo nga kapitan ano kung na-appeal, basig wala kung na-appeal sa survey. O naaba kung pangalan diya sa master list, basig wala. O ingon ana ba? Para, wala bang mahay? Muna doon na giyo ba nga dili giyod ma-appeal? So kung dili ma-appeal, dili na siya problema giyod sa dili na siya i-blame ni mo ngadto sa kapitan o kaha sa mga local official sa LGU. Kung dili, adto yung kaana unas ibo ko galingon mangutana ka kung na-appeal ba ka sa CBMS survey. Kung wala, natural di jud ka ma-appeal kay mao naman atong sistema karon. Mabitong sa una gibalik-balik kini Mayor Tata nga sige pagpakuha na mo og national ID ang uban wa gyud. Napay buban mi insist nga adi tanang national ID kay 666 man na. O di lagi na patakak interpret. Pero ako giingon sa mga relihiyon sa dagkanila ay mga grupo ayo mapatakak interpret kung wala gyud na masiguro. Ang gisulat sa Bible, maabot ang panahon na, pero dili pa na mao. Bida, busugot sa dili, mga higa, lakan ang panahon, maabot gina. O karon, daghan na nagbahay kay, wa na appeal sa ayuda, wala man, gipangita lang national ID, wa may kapakita kay, wa pa na igakuha, amon na problema. Tunod mga kaiksonan, doon naman ko sahay, gamay ang alokasyon, so piliun na gitong mas, na kinahanglan mo itong tagaan. Muna nga, karon, hinay na po na karon diha oga, identify katong mga naas barangay na puyo nga wala pa nalakip na appeal ni ining maong mga ayuda karon mga kaigsoonan. Pertiyo man ang bisiha gyud kayo. Walay interview kay usahay man gud igsuon kung daghan kaayong interview dunay good impact na bay. Kala bitong pasalamat ko ni gobernador, pasalamat ko ni mayor. Grabe kayo ang gibuhat. Anay na ba? Walay problema na. Kay nindot kay na dunay impact ana nga to sa katawan nga guwapo ka ing serbisyo ha kao nagpasalamat sila pero sa dihang nalipay ng tawhana nga nagpasalamat nga naka-avail sa among program duna poy wala nalipay ana katong wala na appeal sa maong programa nga nagugot in town dito sa barangay onang usahay mingon nga kanang nandaot sa social media nga na ay wala na taga bang daot ra na kay wala man gud na sa appeal kay muna daghan ang mga rason o direta atong padaghanon ng interview pa na matabunan ang mga negatibo. So dili gina siya mao mga iso. Para sa ako lang basta good governance gani dili ato lipaton ang mga tao sa insaktong serbisyo mga kasayon. Usay lipaton ang mga tao maayo ang serbisyo pero personal interest di ay ang nahitabo mga kasayon. Muna bisa pag walay interview why nakita nga mga testimonyo pero naay na bati sa katawhan di sa barangayan. Imagine nung nimo ha, ako lala ni ha, ang lala na mga kapitan nga di supporter ni Masuna, ning kuyog na, ngano man, na-appeal ba sa ayo da? Katong di gibusugot, sige, alin na, o di ka mong appeal, maulahi ang imong barangay sa mga ayuda kay, siyempre ang barangay, mo mangi mag-initiate sa mga ayuda, o di ka mong appeal, di ka mong supporter, di maulahi ka. Muna nga, bisag mga tao nga dili supporter sa politika, pag serbisyo isigutan, apilon gina sila. O dili kay atong identify ang mga kulor. Ay, di mani ito ang leader. Di mani ito ang tao. Ayaw, ana. Di ko malimot sa ingon ni ABC, Angie Iyap nga, kining kwarta, di mani ato. Iya mani sa katawahan, kay buhis mani sa mga tao. Ato na ihata sa mga tao, tanan. Uway gipili.

0: sir, good noon sir. Dapo de kadra. Napo ko dire oi. Ang programa ka sayuran mga galawig ni Gikas Butag hanto sa hapon. Sa ato mga followers diya sa social media sa kasayuran Mindanao. Thank you kay ninyo ha. Oh, sir, what na kay pa premium na pod? Ay kabala ka. Inigtungtong to September. Banat na punta. Oh, sa daghan na to ng mga pa premium mga higala. Siyempre, basta berber na gali. Inatakay naman ha. Banat gyud ha. Doon ay mga nagkuan ba? Kanang nagkatawa, nga naglagot, nga nagbagutbot. Okay, matun pa. Usa ka barangay nga diin na nakadawat ng haapod-apod o mga ayuda. Yun, ano dito di ay. Doon ay gipang-apod-apod ng mga ayuda. O nga sa tibuok lungsod, sa ilang barangay, usara gyud ang nakadawat o ayuda. O nga pag-trace up pa dito sa master list, paglantaw dito, ang katong nakadawat na listag apil dito, dugay rang namatay.
1: Kasayura Live Report!
0: Dugay rang nadugta ang pangutan ng ano, na-apil ba itong patay na to? Napoy nito bag, alang-alang sir, atong eleksyon, imbutar ba itong patay? Siyempre sa ayuda, apil po, butar, hadawat ang patay.
1: Kasayura
0: murag katawanan mga kasayon, pero mura po dunay pagkatinoon. Muna kinan updated yun ang mga listahan ni anak mga kasayon. Nga tungod ni anak, daghan ang mga nag-text, daghan mga nag-complain. Matod pa na, sir, diri po sa amo, sir, nangayo sila o mga papilis, unya amo gipas, hangtod karon wala yun gipanghatag ang ayuda, sir. Uban, sir, gipanghatag na sa amo, wala yun hangtod karon. Asa ni nga barangay, asa ni nga lungsod, ha? Anak lagi ka simple. Ibutang kayo pong barangay, asa nga lungsod, ha? Kaya di ta malimot mga kasayon, ang atong programa, naglawig ni sa lima ka probinsya, ha? Muna nga daghang mga mag-text ato ganina, ganina, yung taga Bukidnon. Matod pa rin ang iyahang text mga kasayon, ako pa rin gi-confirm, kay dunay usa ka barangay dito sa may barangay Lumintaw Quezon Bukidnon diin matud pa perti mang kutiha sa mga ayuda na mo diri sir nga matud pa si Bukidnon sayon naman unta nganong sa mo daghan mang kaing kuskus balungos maayong kuan diha maayong hapon diha ni kuan kapitan sa barangay Lumintaw kabay man ni kapitan ni diha
1: Asayura
0: maajong hapon diha. Sige lang, ako paningkabutan ka ba kutay na ko unis, kapitan. Aron ako ning mapangutan na unsa ka tinuod ni gipangayuan pag mga barangay clearance, barangay sa disidula paning uban, puro clearance aron lang maka-avail sa maog apply program.
1: Kasayura Live Report!
0: Salamat sa mga nag-text mga kasayod, ha? Gila, ako nang akataron, ibutang na yun. Kini mo sakto, na ay pangalan, na ay barangay. Kana ba? Para kompleto ang atong detalye mga kasayod. Kinaman ko sa'yo mag-text atong program mga kaigsunan, o niya, walay pangalan. Saan na ako pag-address, ana? Dapat na ay pangalan. Sa lugar ba? Barangay, lungsod o probinsya? Dayon kinsa po imong gireklamo. Kaya ato ba po nang i-verify mga kasayon? Di ba po na ito tapataka mga higala o ginang discuss kung wala po na ito na-verify? Ato sa nang i-verify? Inood ba na or dili? Usay ra ba sa ato programa, doon ay mga uban nga nag-hisgot mga higala, mga isyo. Patod pa kung maminaw sa atong programa ang kasayuran. Niya, pag humagpaminaw nila, mingin sila nga na-mention ang pangalan. Nikuha dito, gibirahan siya ni Renzo Malinog. Ay, bupagingon ana po, na. Makasala ta, ana. Kaya sukat-basukat, mga kasayo, di matahilig o birada din sa itong programa. Basta wa lang kay gibuhat nga anomalias, guberno.
1: Kasayura Live Report!
0: Mabi na, kinahalan ako nga ang cooperation sa matag lugar, kung doon ay problema, tawagan ka, okay ba ka, makatubag ba ka? Pasalamat gigo ni Kuan, ni City Councilor del Socorro, tanggo ba, kay basta tawagan ako na siya, butubag na siya, kay kabalo siya nga, kung concern niya, may tungod siya hang kining komitiba, kay transportation mapunin iya komitiba. At noong last Friday, gitawagan ito, kusog kay uwan, pero nagpa-interview mga siya. Kaya mo yung mga public servant, mahigala nga, mo serve yun, bisag unsang klase nga sitwasyon. Salamat kayo, Kunsyal, ha. Shout out di Kunsyal di Harmin, minaw din siya. Thank you, Kunsyal, kuya, ha. Ani Kunsyal, rap-rap lin. Tanang mga, kwan, tanang mga ISB member. Yes, lungsod sa lalang nga naminaw karon kung naminaw. Pero kung itong naminaw, asyuri. Di po na ito mapin. 0981-642-5800. Mauna ako ang text line number. Hinahinay yun para maapsan. 0981-642-5800. Mauna ako ang text line number. Ay lang pong tawag. Kaya tawag ka, mahurot akong time lagi. Maglain data ko sa kaadlaw, sa kaprograma, mahigal lang at intertinunta ng mga tawag ninyo. Pero karon text lang yun, ha? Pasinsahin yun ko. Pasinsahin yun kayo ko. Mag-text-text lang sa inyo da, ha? Kaya gamay na lang pong minutos nung panag-uban ng atong tulumanon kasayuran, mga kapatid. Akong balik ko ni Mahigala, isip warning nga to sa mga recruitment agency. Katong mga nang recruit mga higala o mga domestic workers nga gipasaligan og tudo ang ilahang mga kliyente, apil na ang pamilya, nga bililan kuno kwarta iniglarga, dayon maayo ang akomodasyon, unya pag actual dili day tinuod, magbantagid mo. Mahibalaan ka nako, ma-prove nako gali ni nga tinuod ning gi-text nako nga dili di ay tinuod yung gipangsaad sa akong kikiingon nako, balikon nako, isa-isa hon tagin mo yaw-yaw di sa itong programang kasayuran. Oh, kay nga naman, dili maayo nga musaad ka nga di ni mo tumanon, higala. Muna atog yung tumanon, ha? Ay na atog yung sundon, tumanon, ugo si atong gipramis mga kasayon. Oh, shout out there sa may kuwan, the Job Connection International Manpower Services Incorporated. Okay, ni mga kliyente po dani, sige, text ako, sir, nanami diri, sir. Okay ra mo sitwasyon diri, sir. Oh, bisag gibahaan ang mga accommodation, sir, pero giakatar, gibinila. Oh, okay ra nang ingon na. Oh, dili kay pasagdaan ang kliyente. Oh, situational man ko na. Libre ang pagproseso sa NBI ug medical. OWA training, insurance, pamasahe, pagkaon, accommodation, tanan. Dala lang kasi imong birth certificate dito. Sila na'y bahala. 24 to 45 years old daw. Yan, pakapin ko na ni mo, ma'am. Ako na lang ipakapin ni mo. Lambat kayo, ha? Diya sa Tubod, Lanao del Norte. Tanan na minaw diya mga kasayon. Sir, tinuod to, ngayon ka sa Tubod, Adruga, nga nadakpan dito sa Tudila. Ang statement sa suspect matupad niya dito, pero katong statement baka sa yan under pa to siya sa verification sa ato ang kapulisan unsa ka tinuod. Daghang mga nangadakpan mga eksyon sa Bisamis Occidental, ito isulti na yun gikas Tubod. Oh, base ang biyapod Tubod-Tubod lain ang lugar to, ha. Basta sa gikan kuno sa Lanao, lain biyapod paminaw ng gikan sa Lanao, piminting tanang Shabo mabot sa Bisamis. Kana siya mao nay dapat hatagan og makuti nga imbestigasyon sa atong korpos kapulisan aron nga mahibal-an og kinsa og unsay tinuod ni ana, kung asa dapit nang tinubdan sa maong syabo aron mahipos data ng mga nagpaiho sa maong illegal gadruga nga dili lang katong mga user o gagmayng pusher ang madakpan sa atoang mga kapulisan mga kasayon.
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Wa na koy oras oy. Ato na ko. Tibok persa sa Joy FM Panggil Bay. Sa programang kasayon ako si Renzo Malino. Paadyong hapon. God bless to God.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax mo siya. Kuha, mabord. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo masaya?
1: Ganado. Alas siya na. Matay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music.
2: Joy FM.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako ni

produkto sa yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta yaki, sigurado gyud mo ana. Muna nga ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Enjoy the music. Enjoy.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pud ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ug mo imong kang mag-relax ka. Relax ko di ako, mabur halos di naman mapalo.
2: Unsang gipatay kuno sa iya?
1: Ganado, ala sala patay. Pasalamat in taon si Marini mo pre.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni Ma.

Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni mo na agyon, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba? Ya, ako ba? Mabura, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko mo sa iya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in town, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.